Asante etago Pastor Simoni Gasha Roboru itago nedagotea ribo rotukinyeria dinashara sia rusini na dagika keda gukunigwa ukena FM ribo top gado sia mwanya muno muno makiria ni weda kora mitabo ini amukira geithisia kwa good morning mwathani agoso itanyaria kone ati we mwega na we na thayo na ni ndi mwega na ndi na thayo na ni doka nigetha tutwarane thiini wa tabarĩra ya gukena Gospel Sunday thaa ici thinacara kinya rĩrĩa cirĩ ihanda thaa inya cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwokena FM rwĩmbo top nĩ twĩ nawe njĩtagwo Njeri wa Njenga na nĩ kiumia gĩa tarĩki 20 na nyanya mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka nĩ wa 2026 nĩ kiumia kĩa mũico kĩa mweri ũyũ wa gatandatũ tu na ni kiumia kiega na ni kiumia gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho ni tondũ ni atũma tuone kiumia gĩkĩ kĩa mũthia kĩa mweri ũyũ wa gatandatũ na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria mũthenya wa mũthia arĩ mũthenya wa kiumia ngakwĩhoya tũtwarane na ngwenda tũhoe na nĩgetha twĩrekererie moko-inĩ ma Ngai gũkũ kwa Ngai kũrĩ na hinya na ũhoti na nĩ njũĩ nĩ wetereire Ngai eke ngoro yaku wega o ta ũrĩa nani njetereire Ngai arie na ngoro yakwa nĩ tondũ kũhĩtũkĩra kiugo gĩake na ciugo ciake ibuku-inĩ rĩake rĩtheru nĩ twĩhotagĩra maũndũ maingĩ mũno nĩ tũgĩaga na hinya nĩ tũcokagĩrĩria nĩ tũgĩaga na thayũ nĩ tũkenaga ngoro citũ nĩ igĩaga na thayũ na to ũguo irathimo nyingĩ twĩrĩirwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai ona kũrũngwo kũingĩ kũiyũrĩte thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai nĩ tũgĩeterere tũigue ũrĩa Ngai witũ egũtwarĩria nĩ hamwe nawe mũthikĩrĩria reke tũhoe na nĩgetha twambĩrĩrie tabarĩra Baba mwega na mũiguatha ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa ũthingu wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ tuoka mbere-inĩ ciaku kĩroko gĩkĩ kĩega tũgũcokerie ngatho tũtĩĩe rĩtwa rĩaku tondũ wee wĩ Ngai ti itherũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe wee nĩwe mwega mũno makĩria wee nĩwe ũthamakĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai ithe witũ ũgĩtũmba na mũhanĩre waku nĩgetha tũgocithagie rĩtwa rĩaku na ũndũ waku wee mwene wĩgocithie na ithuĩ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria tabarĩra ĩno Ngai ithe witũ twahoya ũkorwo kuo hamwe na ithuĩ Ngai ithe witũ ũgĩtwarĩria ona tũgĩgũthaitha kũhĩtũkĩra njĩra ya mahoya twagũthaitha ũcemanie na ngoro citũ aria na ithuĩ aria na maroho maitũ nacio ngumo na ũgooci gũcokerere tũrĩ na matanya maingĩ mũno ngoro-inĩ citũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩtanya nĩ ũgwĩka ngoro citũ wega na nĩ ũgũtwarĩria Ngai ithe witũ nĩ ũgũtũhanda na nĩ ũkũrũgamia andũ aku arĩa makwĩhokete nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya wa rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ tũgĩthagathaga gũthikĩrĩria kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ ona gũgũkaĩra na gũgwĩta na njĩra ya mahoya twahoya tha ciaku na ũhoti wa rĩtwa rĩaku gũtwarane hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũkĩambĩrĩria twahoya ũtũthambie mehia na mahĩtia maitũ marĩa tũngĩkorwo tũkwĩhĩtie na njĩra citiganĩte mangĩ Ngai ithe witũ nĩ magũthugunda mangĩ Ngai ithe witũ nĩ magwĩciria mangĩ Ngai ithe witũ nĩ mĩbango mangĩ nĩ magwĩka na moko mangĩ nĩ makuona mangĩ Ngai ithe witũ nĩ magũkinyanga twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya wa mũtharaba wĩtĩkĩre gũtũigua ndũgatindĩrĩre mahĩtia maitũ nĩ tondũ wa tha ciaku na thakame yaku ya gatũrũme twagũthaitha ũtwarane hamwe na ithuĩ na ũtũhingĩria mabataro maitũ marĩa marĩ ngoro-inĩ citũ nĩ tondũ watũhingĩria nĩ tũgũcokeria ngatho nacio ngumo na ũgooci gũcokerere tuĩka kĩambĩrĩria gitũ kĩega gĩtagatĩ gitũ ona kĩrĩkĩrĩro gitũ watwĩka wega na waria na ngoro citũ no twĩgũcokeria ngatho na tuge wĩ mwega na nĩ wega-inĩ waku nĩ wa mũrugwo Jesu Kristo twakũhoya na twagũcokeria ngatho twaiga amen amen amen and amen nĩ kiumia gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho na nĩ kiumia gĩa kũraha ũrĩa Ngai witũ atwĩkĩire nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atwĩkĩire maũndũ mega nĩ atwĩkĩire maũndũ ma tha nĩ acemanĩtie na ithuĩ nĩ tuonete guoko gwake nĩ tuonete ũhoti wa rĩtwa rĩake gũtirĩ ũndũ Ngai witũ ũmũremaga wee wetereire Ngai kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkia na ũgĩe na wĩtĩkio atĩ kũrĩ ũndũ mwega ũgwĩkĩka kiumia kana mweri ũyũ ũkĩinĩkĩrĩra nĩ tondũ kĩambĩrĩria

nigikoragwo gikirito muno ona gatagate no karitohe no kigo kya muthia gikoragwo na ngaithe witu ekatoikirie na rwimbo rumwe ona ndacokereria nigukokuhe kanya ujitire andu eri kana atatu na nigetha tukorwo tukiingira tabarira-ini turi hamwe nituguthoma kigo kya ngai kireka-ini ria keri na to uguo nitugukorwo twina kindu gigwitwo mugeni thiini wa itha ritu ria muthia ni tondu wa tha cia ngai na utugi wa ritu wali yake no tukuhoya ngai na nitukumwira mabataro maitu na niegutuhingeria ni tondu wa tha ciake ekaga maundu make kana atucokagiria mahoya maitu ni tondu ni ngai aga gucokia akoragwo ari ngai acokia akoragwo ari ngai akuma akoragwo ari ngai ndagarurukaga ni tondu ndanakuhe ndagarurukaga ni tondu ni wetereire ndagarurukaga tondu ni urarira muno ndagarurukaga tondu ni uramuinira muno ngai witu aturaga ari ngai kiria ngai endete ni uthingu ngai witu ni akenagio ni mundu muthingu na ni akenagio muno hindi iria eguteithura aria mari minyamaro-ini kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa we wi hatika-ini uma na kihoto ni ati ngai ndagutiganiirie ni thabari wohete ya uhotani na nigetha ugie na kirigiriro thiini wa ngai ugubatara gukirereria na kumwihoka mahinda-ini mari mothe thii na mbere na kumwenda na kumwirigirira mwihoke ni ngai mahinda-ini mari mothe ni ngai wa ma na ni ngai wa kihoto ndari aga kwira kana ndari eranira na akaga kuhingia na ni tondu wa tha ciake na utugi wa ritwa riake ni egwika nigetha agocwo ni egwika nigetha ateo ni egwika nigetha amenyekane ni ngai iguru rigie miturire itu nie nawe muthikiriria thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai muriu na ngai roho mutheru ciahandite thinacara na ikahitukia na ndagika 15.

0: Kelvin Maina. Roboro itagwo niwe, roboro tukinyeria dinashara na dagika mirogo iri. Ukone kwa kena FM, roboro top, tore theni waikereka reabere. Ya tafarira ya kukena Gospel Sunday. Nijitagwo Jerry Wanjenga, mwikari wagoko Nairobi na matura maria marigishiri. Karibu sana mutaboine wa 92.2, 92.8 na Ikuru na Mount Kenya region. Ereo the 91.2 Eldoret, theni wa Sogapray, www.sogapray.com. Gatho shia mwanyamuno makiria, niwaradhi nabire na kutuwa kira na angeda share ushia ukinyaneria na baya ko jariria ni 0711046922 ukoroke jariria na jira ya thimo jitire ya dwereka na tatu na nigetha tukorwo tukiingira theini wa tafarira tore tore kedo kimwe na ukijitire adu acio eri kana tatu turathimwo tore hamwe gukena FM. Hello,
1: good morning.
0: Good morning mudo gwitwa dongo dosh dosh
1: na dizi na kaurude na mwatani.
0: Amen.
1: Na dona mwada ni ya kuwa rakoro wenga.
0: Amen.
1: Gado kure gai.
0: Gado kure gai.
1: Eke, gwera hore mudu wetuo faulo waka mwaki kifao ini.
0: Yes.
1: Na mudu wetuo one ndio.
0: Yes.
1: Na mudu wetuo mwalimu gasahi.
0: Nego.
1: Tutikipide na gai.
0: Thank you. Muna makiria dugata ya gai yogo tuo dungo dosh dosh. Mwada ni ya gonshu mwada kwa toki hogi.
2: Kenga.
0: Yes. Mwada ni ya gonshu rosini.
2: Mwani ya kumyo muna oleta kwa bayi yati hobi.
0: Amen.
2: Na dinagai wa Kristo.
0: Karibu sana.
2: Mwoko vito netuwala hukile lera.
0: Eee.
2: Na dayi vito nwa yadu ya vitu razi marushine wa umudu. Yada kwa wala aikaria the hati liko.
0: Yes.
2: Na oke, jana ule mashari wa mwishuri.
0: Eee.
2: Jana ule amemele kia all the agu kena.
0: Thank you.
2: Mafansi mwode toko na wawuke na masayenti anewaze tuwara gia wawe wadikara meseji
0: ehe
2: oze demere kukena ni wadwega haku hiza weza kuzikiri ya maudumare ya mewega.
0: Yes,
2: ikara ya kukena na leori ikara kukena ta hidisi yode uzi ya tawo baru wake hugi kumasubukia keliko na zazi hizi wakati dawa ni Jerusalem keliko.
0: Yes,
2: doke zio bezio ni KUAG KUAG madhaa maza idano boko ine nido waki woke adai jari nito wakurazi mana uti diadai.
0: Thank you muno makiri ya mudogo itoke hugi woke na FM. Hello,
3: hey, good morning Jerry.
0: Good morning mwadha ni agosho
3: mwadha ni agosho munoi.
0: Amen.
3: Osi wageto murioki wa metura kuma kenyo gorimu wana wangu.
0: Karibu sana.
3: Ira kejara hule wa mali wa iye ine kakaru si gudira kina jiroga wa kawa goa lili.
0: Yes.
3: Odomu wa na mse wage vega na mwa gijo ho. Oda na ikali ya kenyo wa olile muru matikea na hoke na mudanya mwele.
0: Thegyo muno makiri ya mudo wetuo boi wake hugi. Oke na FM. Hello. Mwadhani ya gosho muno makiri ya mudhuri timo ze mwa gijo ho.
4: Ehe zake na niko kuigana ni udadi magai.
0: Na nini dake na todo ni woka?
4: Ndio kana dai kwa mudi kwa mesirai.
0: Yes.
4: Ana dai kwa mudi ke ofi.
0: Eh.
4: Ndio ile kwa ta kuhera wa kamano wa kirele na mudu gwetwa mire wa kanyajarai.
0: Yes.
4: Na jere na mudu gwetwa ke motoreski.
0: Ehe.
4: Ora lima kona la dukate aka yere gwetwa la fare wa kinchuri.
0: Eh.
4: Mwuzi nejiwe to tige mwona kuku mazaa maya.
0: Neguo.
4: Kuchilio haa atuwe tere ile kiungo todu kaiye gainia kwaza na atuwele ulea aleta.
0: Niego tuwalelia alena kiungo. Tage togo mania oro uwe tuhu.
4: Mdionale kwa lwela kwari.
0: Ii.
4: Ukira karo uchini.
0: Ehe.
4: Ugaza idanele ya muduri waku na jana kia koke metaga mana marito alwa Elizabeth wa maida na ujigwe dadi mekete.
0: Thank you muno makiri ya mzee mwagi jogo. Okay, na FM. Hello,
5: Jerry Wanjenga.
0: Ushio niye nansi wagi theka mwadhani ya gosho. Karibu sana.
5: Kupari beti ya wega.
0: Neguo.
5: Na kwa wakura hazime.
0: Yes.
5: Kuongerea
0: dunia. Amen.
5: Ona uwe wa Syria.
0: Neguo.
5: nĩguo ũhotaga gũtũhe kĩrĩa kũharĩrĩirie.
0: Amen.
5: Ndagia mũndũ wa mĩtura hau. Gideon nĩ wanyoike.
0: Yes.
5: Kũhoarĩka mbura.
0: Yes.
5: Karojei.
0: Nĩguo.
5: Machangĩki othe.
0: Ehe.
5: Na he mũthuri wa haha ũkũgitagĩrĩria mũno wĩtagwo ithe wa kũi kana Rutani.
0: Yes.
5: Akwendete mũno, rĩu e mũtambo-inĩ agũthikĩrĩirie.
0: Agaithĩke mũno makĩria na wamuona ona niĩ ũmwĩre nĩ ndĩmwendete. Yes.
5: Ũndũ-rĩ, ũngĩona rũrĩa rwĩrĩte nĩ ndĩhokete Ngai wakwa-rĩ, ũtũthakĩre.
0: Thengio mũno makĩria na nso wa Gĩthĩga. MC Goodluck Mwathani agoco rũcinĩ. Amen.
6: Ndakena nĩ gũkũigua mĩtambo-inĩ. Karibu sana.
0: Karibu sana.
6: Tũrakũnyicĩte mũno.
0: Ndiarĩ kuo Sunday nĩ tondũ wa 1-2-3.
6: Natũrĩra no Ngai akĩrĩ o mwĩhokeku.
0: Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ marĩ mothe.
6: Na tũkamũcokeria ngatho tondũ rĩu nĩ atũma ningĩ tũkũigue rĩngĩ.
0: Nĩguo.
6: Reke ngorahũrĩre mũndũ gwĩtwo na nĩcio wa Gĩthaiga, nĩ ndamũigua hau.
0: Yes.
6: Mũriũki wa mĩtura, mũndũ gwĩtwo wa marĩ wa iria-inĩ, Paulo Njeha, na mũndũ gwĩtwo Gideon wa Nyaikeri. Matiũke haha tũnyitanĩre tũigue ũmũthĩ Ngai atũharĩrĩirie kũigua atĩa.
0: Nĩguo.
6: Thengio nacio ĩkwagĩrĩre twĩ mwena ũyũ ũngĩ.
0: Thengio mũno makĩria MC Goodluck. Ngai nĩ egũtwarĩria ena kiugo gitũ ta ũrĩa tugaga. Gũkena FM hello? Mwathani agoco kwĩrwo atĩa Paul Njeha?
7: Paulo Njeha gũtirĩ na ũru wa mitha.
0: Yes.
7: Gũkũ nakuo tũrĩ kwarahũ kathayũ.
0: Nĩguo.
7: Tũgwĩtwo mwana macoka kamarukaga.
0: Yes.
7: Mũndũ wa kĩbaũ-inĩ na mũndũ wĩtwo MC Goodluck ndamũigua hau na marĩ iria-inĩ kathayũ-rĩ. Mokete igũrũ rĩa igũrũ rĩkuga.
0: Nĩguo. Thengio mũno makĩria onawe ũgĩe na kiumia kĩega. Good morning Paulo.
8: Gwĩ thayũ mũingĩ mũno gũkamwakiga tondũ no thiĩ.
0: Wĩ thayũ?
8: Na mũno mũno na nĩ ũmũthĩ ũhore tondũ nĩ ndĩthiĩte kũrĩa Thĩka ndathiĩ wĩra.
0: Ũhotani wa Ngai.
8: Wega mũno gwathĩka hau kũrĩa Ngai rĩkorwo thimũ tondũ itumũra-inĩ wake ndarugaga atĩrĩrĩ.
0: Yes.
8: Mũndũ ũtaiguaga watho-rĩ. Ona mahoya make Ngai ndangĩmaigua. Ndangĩigua ngĩathĩkĩre watho ĩ.
0: Gwathĩka gũkĩrĩte igongona.
8: Nĩguo nĩguo. Rĩu njarahũre ndaigua Paulo Njeha hau na mzee Mwangi Njogo.
0: Yes.
8: Mĩrĩa wa Kanyanjara na wa Maca wa Kamwangi na Chege Gathogo othe na Pasta Gatifa matindie thayũ.
0: Thengiũ mũno makĩria Paulo Ngugi wa kĩbaũ-inĩ. Senita. Mwathani agoco rũcinĩ.
9: Amen.
0: Karibu sana.
9: Na wathĩka mũgũraga tuonyaga. Gĩtagwo Senator Kamiti.
0: Karibu sana Senator.
9: Mwana wa thukia ya Judy rĩ. Na tukene mũtukene wa gũkenete.
0: Nĩguo.
9: Na macakũ othe ya gũkena Kiambu Chabi.
0: Yes.
9: Na tukene o haha.
0: Nĩguo. Thengiũ mũno makĩria Senator Kariuki kuma mwena wa Thĩka. Gũkena FM hello? Mwathani agoco rũcinĩ. Karibu sana. Ande. Karibu sana. Karibu sana. Nĩguo nĩguo. Thengiũ mũno makĩria. Macugo Mwathani agoco rũcinĩ.
10: Amen. Njai wa njamba.
0: Karibu sana.
10: Niĩ na itũ twarĩte thikũ ici tũrĩngĩ mũno nĩ ma.
0: Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, irathimo ciake nĩ njega.
10: Aratũingĩrĩra, aratũihũrĩra irathimo icio nĩcio tũrenda. Rĩu rĩ, twarahũka wega ta wega haha tondũ no thimũ na ndũraĩ. Tweterire kiugo ũrĩa mũthĩnjĩria gũtũihũrĩra. Hihi tũgweterire na hĩtĩkĩ mũno. Tondũ nĩ tũrakũmicĩte mũno, ĩra itũ tũrariga gũgathiĩ kũ mwana itũ.
0: Aca, ngoretwo ndĩkuo gũgĩkĩa. No kiumia no kiumia tutari hamwe na muthikiriria.
10: Ah, kiryo ndumwego waru ya no yago kiria tafare no yago kiri tobeto ko hiko munega toro. Mimi noga majari wito manyo gukuria tunomire ma.
0: Ruta wera na wimenyerere ndukahitu kuone irathimo.
10: Vegia, vegia, ameni, ameni, ameni. Rure. Kamau kagari. Faro jehari. Nama soa kamua ingiri. Nakaro empesari. Namuza jogoha ura munyewa wayari.
0: Yes.
10: Eda baigua hai. Nae muduri weta wa masari ya atu magajiri hari tuwa ba. Ara jiri na agendo mutambura ga muno ni ato dikage ya ma atu marajiri ora jiri ha gitu ba center aha jiri na ate to kemu ga ida ye
0: ni aga ide kemu no makiria
10: na mudu ni ogwa ida ba to tira mu menya da de go eta muno do mura u to mudu ra igwa ru ya da we ta gara
0: ne go ne go ne go
10: vegi o muno ga to igwa so ri o mu de igoro ri o gu to pari ya ga ma de ga ga do ni na tu de ga
0: amen de gi o muno na we gi no dikiriria mwega go kena FM lo.
11: Hello.
0: Yes, morning.
11: Hello, Jerry.
0: Demwega roshi ni mwada
11: ni yoshi. Jerry, niyo muno mwega pasta Mike.
0: Neguo.
11: Nitago mire kihuha kaijata.
0: Yes.
11: Eda kuhi zeli yodama lesi Jerry wake mani hali agasara ge. Hali agaitete.
0: Yes.
11: Dama gai dio de ginya wake huha ripewe kori agatune. Gai yamara dime na yakura azine.
0: Amen.
11: Ene ogenagia muno.
0: Thengio muno makiria ni tumwedete athikiriria ito muria fata na muno muno makiria otorea tugitua gutaririria ni ati mumemerekia ai haha atari na muthikiriria. Itanyekana ugacireku watafarira ndukoragwo kinyaneire uwo we muthikiriria ukoragwo we wa fata we wa mwanya na muno muno makiria we ni we utumaga turoke utugata ukoragwo we kuri we ni we utumaga turoke oro muthenya na nigetha tugutungatire guko nagwo kena FM riboto bdena shihadete thinashara na ikahitukia dakika 33 na igire twambe tuikirie ona twacokereria twina maingi tugwika ni tondu wogoci wali twaria ngai tugikare mutamboini ngai witu atwaririe ni tondu ndangigitumugomania oroguo tunie nawe muthikiriria atari na kindu atoigeire twambe tuikirie ni tugucokereria ihinda ritari kuraihu
12: Priestwood Fellowship Church Kahawa West Marimitaboini.

Asante Regina watiganiwe ni thogora wa irathimo thogora wa irathimo na thogora wa irathimo ufataranagia thogora wa irathimo niki thogora wa irathimo ni maruo macio urahitukira muthenya wa umuthi thogora wa irathimo ni guthangania kuu urathangania muthenya wa umuthi kurarera kuu urareire ni thogora wa irathimo guthoma kuu uthomaga utuku na muthenya ni thogora wa irathimo kwihinga kuingi ni thogora wa irathimo no thutha wa macio mothe ni kuri uhotani thiini wa thogora wa irathimo kuri undu ubataranagia na ni kuri murata wa mwanya muno ubataranagia hindi iria urariha thogora wa irathimo murutwo agithoma thiini wa cukuru abataranagia murata wa mwanya muno makiria ugwitwo muciari ni tondu muciari niwe urihaga thogora wa githomo mwarimu niwe uheanaga uge thutha wa thogora wa githomo kurutwo ari school fees nake murutwo abataranagia arute thogora wa kwirutaniria guthoma mahinda mari mothe kuiga discipline hindi iria ari cukuru nigetha agie na uhotani uria etereire kana uhotani uria arona mbere ni tondu ni kuri thogora wa kirathimo na no kinya uthogore kirathimo ndungiona kirathimo utathogoreire irathimo cia ngai ti itherũ ni arathimaga andũ ake ona mari toro no marathimitwo mari toro kira umenye thogora wa irathimo ciao ni tondu kirathimo giothe ni kiri thogora nigetha twigwatire uhonokio Jesu Kristo ari thogora ari thogora no kinya angiaciarirwo tana njira ya mundu e mwana wa ngai na nigetha acoke akue mutharaba-ini arute thogora wa uhonokio uria tukenagira muthenya wa umuthi ni kuri thogora wa kirathimo kiria kia mwitikia muthenya wa umuthi ni kuri thogora urabatara kuruta no ni kuri kindu kia mwanya muno makiria urabatara gukorwo utegutigana thutha hindi iria uri thabari-ini ya kuriha thogora kindu giki gitagwo Jesu Kristo mundu uyu ni ngai ithe mwana na roho mutheru acio nio utatu mutheru nio kindu kimwe mwiri umwe wa Kristo na ndungitiga andu acio na thutha hindi iria ura wi thogora-ini kana hindi iria uri kindu gigwitwo kuruta thogora wa uhotani wa witikio thiini wa Kristo Jesu maandiko thiini wa Johana 15 kamuhari ga 3 yugaga atia Johana 15 kamuhari ga 13 riathani riakwa ni riri 13 gutire mundu uri wendo munene kuri uyu ati mundu no arute muoyo wake ni undu wa arata ake kiugo ni murata ngwenda tumurike murata muthenya wa umuthi na ndukariganirwo kiria tureka turi thiini wa breakthrough ya 2026 gatagati-ini ka mwaka uyu ni kuri murata utegutigana thutha ni kuri murata uguthii nake korokoro-ini ni kuri murata uguthii nake wero-ini ni kuri murata ugutura muri onake guture muri onake ni kuri murata ugukugeria ni kuri maundu maingi ukugerera no kuri na murata urabatara kwaga gutiga murata ucio ni Jesu Kristo muthenya wa umuthi na murata uyu Jesu Kristo ri niwe murata uria wama maandiko Johana 15:13 gutire mundu uri wendo munene kuri uyu ni wendo uriku uyu uretwo uyu ati mundu no arute muoyo wake uyu ni mundu uraruta muoyo wake ndukariganirwo arata aria matuthiururukiire ni arata matangiruta ciringi yao uteithike ni arata matangikuhe information uteithike ni arata aria matuthiururukiirie maria maguthiururukiirie wee muthikiriria no kuri na murata ugwitwo Jesu Kristo
ate arena wendo wa kuruta muoyo wake we hihi no urute muoyo waku ni tondu wa mwana waku no urute muoyo waku ni tondu wa bururi waku no urute muoyo waku ni tondu wa wira waku no urute muoyo waku ni tondu wa maundu maingi kiuria kiu no we cokerie we mwana ucio ngi no ndu ni atirire kuri na murata ugwetwo Jesu Kristo uyo ni Jesu Kristo ukuruta muoyo wake ni tondu wa arata ake arata ni kuga ni nie nawe weturi nawe wetutindanagia nawe weturanyuanira cai kiroko kia muthenya wa umuthi wetuukira turi nyumba-ini imwe we niwe tukwiriirwo ni Jesu Kristo ni tondu wa ithui ni tondu ni kuri murata Jesu Kristo madiko thiini wa kiambiriria 39 kamuhari ka 41 ikuga atia rekei tuthome kiambiriria 39 kamuhari ka 40 no tuthome kamuhari ka 20 nake Jusufu nake mwathi wa Jusufu akinyita Jusufu akimuikia jera ni thutha wa gukorwo Jusufu mutumia wa mundu gwitwo muthamaki ni kwendaga gukoma nake no ni tondu ni oe ni ari murata uri thiini wake atangienda mahitanie orire akitiga gabuti gake kanyitetwo ni mutumia wa muthamaki na akiura na riria arekirie kura mutumia uyu na niwe turetire Makaverian mutumia uyu niwe wanyitire itemi akiigirira mundu gwitwo Jusufu kigenyo arekia kumuigirira kigenyo Jusufu akimathanwo nake ni muthamaki nigetha anyitwo aikio jera gicunji kia 20 nake mwathi wa Jusufu akinyita Jusufu akimuikia jera kundu kuria waikagio andu aria othe kana andu aria ohe a muthamaki no hindi iyo Jusufu ari kuu jera ri Jehova ari hamwe nake no ari hamwe na Jusufu mundu uria wari hamwe na Jusufu ni Jehova kiroko kia muthenya wa umuthi turathie jera-ini turi na Jehova tutikumutiga na thutha na niwe murata uria tukwariria na turariria kiroko kia muthenya wa umuthi thikiriria uyu ni thogora wa kirathimo mundu ugwitwo Jusufu ni tuonire ari na andu metagwo narcissist andu mamuherithagia atari na mehia ekite andu mamumenaga atari na undu ekite mau andu mamuroraga ni tondu wa kwendwo tu ni ithe ni tondu wa kirathimo gia ithe makamumena oro uguo tuhu makamwanangira thayu wake makageria kuinainia wite kio wake makamutindika na njira ciothe ni tondu wa kirathimo gia ithe ni tondu wa kwendwo ni ithe no nake Jusufu ri ndaigana gwika kauru kiria ekite ni gutuga atugaga ithe muno na akigererio mathina maingi ta maria ugereire ta uria ukurite utegũthiĩ na iratu thukuru ta uria ukurite utegũkuwa ranji ta uria uturite uhingiirwo nyumba ta uria uturite wi murwaru ta uria uturite ucakaite ta uria uturite utari na kawira kiroko kia muthenya wa umuthi ni thogora wa kirathimo kirereria na wikare werũ-ini uri na Ngai Jusufu ari hamwe kana Jehova ari hamwe nake na hindi iyo Jusufu ari kuu jera-ini ri Jehova ari hamwe nake akimutuga na agi ari hamwe nake akimutuga na agi
na getoma ete kireke maithoine manene ajera arekinya kou jera ine madhena ine mausio uragerera niogu ete kireka gatagate ine ka madhena masio niogu edeka gatagate ine ka maruwa masio mutolera witu haoro mudhenya okarito hane todu wa makaveria mudogo tomanagera onyalirua mudogo tomanagera udhenio mudogo tomanagera weigweruo mudogo tomanagera ngoro yaku eturuo makaveria ogwetwo mutumia wa Potifa kaivitu aroto teithia tondu ni ngai mwihokeku na ni tondu ni ngai wetha thikiriria gatagati gakunyamarika kwa mudu ogwetwo Jusufu oharia kiambiriria agikio irimaini na aria twatwaranire nao ciumia igire thiru ni ngwenda uthie withomera ibuku ria thimo igana ria mirongo itatu mudu ogwetwo Daudi akiririra ngai amurute kundu kuriku kundu kuri na nduma no itikira tu uthie thabari wina ngai itikira tu kunyarireka uri na ngai Jehova ari hamwe na Jusufu akimutuga na agituma etikirike maithoine manene kana ma munene wa jera ugitikirika ni munene wa jera ni kuga irio iria hicirario ni anene a jera icio nicio irio iria urireaga hihi wira uria murutwo urarutwo ni andu aria mari njera kwaya gukorwo Jusufu niwe warugamiriire mawira maya ni tondu ni agiire na feva maitho-ini ma munene wa njera ni undu ucio munene wa njera agitua Jusufu murori wa aria othe mohetwo njera agituo mumenyereri wa maundu mothe maria mekagwo kuu uyu ni mundu wina ngai thiini wa njera munene ucio wa njera ndarumbuyanagia na undu ona umwe wa maria mekikaga ona maundu maria makoragwo na Jusufu tondu Jehova ari hamwe nake na Jusufu akimuhe ugaciru wa maundu-ini mothe maria ekaga uyu ni mundu wina ngai no ari na ngai njera-ini ngai witu arotuteithia ngai witu arotuteithia ni tondu kurabatarania mundu nie ni njui wi mundu witikitie ona nie ndimwitikia onawe niwendete ngai ona nie nindimwendete niwirireirie ngai ona nie nindimwirireirie no thikiriria kumwirireria kuu gutikugiria ugerere maruo ni ngwirire muthenya wa umuthi tukumureka mundu witagwo alchemist uyu ni mundu uria woyaga moritu make woyaga mathina make woyaga maruo make amoya akamagarurania akamona na njira ya uhotani akaga kuona kurarira gwake tari gwa kumunina akona kurarira kuu afatie gukira thaa ikumi na imwe wi mwanake ona kaba ukaihurie ngari iyo i hau hakuhe na inyue kana hau hakuhe na webara utigirwo kibao nigetha unyue cai na idathi we niwe alchemist wa muthenya wa umuthi we niwe ukuhuthira ruo rwaku uhuthire gutindikwo gwaku uhuthire kirero giaku
gutindika kirathimo giaku theini ware tware Jesu Kristo ni gutindika na njira ya mahoya ni gutindika na njira ya kuhinga ni gutindika na njira ya kumathia Ngai ni gutindika na njira ya gweka wega ni gutindika na discipline ni gutindika na maundu maragocithia Ngai ni gutindika na kwa guthia itindo ine ciandu aria tendi na aria aganu gwetagwo gutindika ruo nigetha ugie na kirathimo we na Jesu Kristo maduko matwira Jusufu are gana Jehova are hamwe nake akimutuga na akimutuga agetoma etikireke maithoine ma munene wa jera ni undu ucio munene wa jera agetua Jusufu murori wa aria othe mohetwo jera na agetua kana akimutua mumenyereri wa maundu mothe maria mekagwo kuu agetuika custodian mundu wa kurora uria jera kurathie na mbere gitumi-ini kiu-ri ni kwari na andu aria mari kuu jera aria marotire aria twamurikire kiumia gia tariki 14 tukiona andu aya ari marota kuri iroto iria marotire nake Jusufu agicitaura Jusufu arikia gucitaura umwe wao ataurirwo ni gukua na njira ya kurengwo mutwe nake ucio ungi ari ohorwo nigetha acoke nyumba-ini ya muthamaki maduko matwiraga muthamaki arotire na akiuria na agita andu aingi mamutaurire kiroto no andu aria metirwo mohigireire muno gutire ona umwe wahotire gutaura maremwo ni gutaura akiririkana akigia na kuririkana ni kuri mundu mohetwo nake wari njera-ini andu aria utindanagia nao gatagatĩ kao mũrĩ thĩinĩ wa njera imwe nĩgetha makaririkana nĩ kũrĩ mũndũ wĩna kĩrĩa gĩbataranĩtie harĩa harabataranio Ngai witũ aheo goci mũno kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ mũndũ mũkũingĩra nake njera kũrĩ mũndũ mũkũigua ruo kũrĩ mũndũ mũgũcĩa ruo nake na nĩwe ũgatũma ũririkanwo Ngai witũ arotũteithia andũ acio mũrarĩa thĩna nao nĩ andũ a bata mũno makĩria andũ acio mũkombanaga nĩ andũ a bata mũno makĩria andũ acio mũthĩnĩkaga nao mũkahingĩrwo nyũmba mũrĩ andũ atatũ na mũtingĩhota kũrĩha nĩ andũ a bata mũno mũthuri ũcio waku nĩ wa bata mũno hĩndĩ ĩrĩa mũrarĩa thĩna nake thikĩrĩria ũkĩgĩa na mũndũ marĩ njera-inĩ ĩmwe na mũndũ ũgwĩtwo Jusufu marĩ thĩinĩ wa njera-inĩ ĩmwe makĩrota na ũrĩa wahonokire agĩcoka nyũmba-inĩ ya mũthamaki mũndũ ũcio wacokire nyũmba-inĩ ya mũthamaki mũthamaki akĩrota arĩkia kũrota akĩrigwo no kũmũtaũrĩra kĩroto gũgĩkinya atĩrĩ atĩ ũrĩa mohetwo na Jusufu nĩ arotete na agĩtaũrĩrwo kĩroto atĩ nĩ akauma njera na acoke nyũmba-inĩ ya mũthamaki na ũguo nĩguo gwekĩkire na akĩmwĩra kũrĩ na kamũndũ kũrĩ na kamwana ke handũ kamwana gaka nĩ gataũri kairoto koma kamwana gaka no tũgerie tuone kana no gataũre kĩroto gĩkĩ kĩa mũthamaki mũndũ ũgwĩtwo Jusufu ũcoke ũmenye ndarathĩnĩka nĩwe ũrũgamĩrĩire ohwo thĩinĩ wa njera koguo no korwo njera-inĩ ti atĩ nĩ aratangĩka mũno
tarathe ne kamono none ate kiugo e jera ine kiugo ne ate e jera ine kuri ona kindu kiu kiramugia kuri ona kamuigwa kau karamugia o uria we na kamuigwa ona we karakugia Jusufu akira nero madiko matuiraga akienja njuere na agesoka agesajia guwa agethaba na agethie gutaura kiroto mudogo etuo uria mohetwo na Jusufu ti kumuteithia muteithetie turari uhoro wa murata Jesu Kristo mudoyo ti kumuteithia amuteithirie tondu korwo ni kumuteithia angiacokire kwa muthamaki amwire na tondu ndacoka haha nie ndacoka haha ni tondu wa kiroto gikoretwo kihete hinya muno ndarotire na ngirwo ni mutauri wa iroto ati ni ngaima korokoro na njoke guku kwa muthamaki na nie ni ndiraigwa ta ndina undu wa gucokia ngatho no tulirikane munene wakwa muthamaki wakwa no tulirikane mundu uria uguo niguo mundu uyu angiekite murata Jesu Kristo uria ahuthagira mathina maria tuikaraga namo hoyagira andu aria muri mathina-ini mamwe hoyagira andu aria mari mathina-ini maria wanagerera makayagire kuri Ngai maiguagire tha manyitagirire matiragirire mathaithanagirire kuri Ngai ni tondu andu acio ni abata muno makiria na ni tondu wa maundu kuingiha hihi thiini wa nyumba ya muthamaki kwaya gukorwo nikio muhoro uyu ataririkanire ni tondu kwari mundu muru ndangiaririkanire guteithia Jusufu koguo ari mundu mwega ari o mundu mwega no hihi ni tondu wa maundu maingi maria tucemanagia namo kana maria mari kwa muthamaki mundu uyu akarigwo na akaremwo uria angiteithia Jusufu thikiriria ka Jusufu gaitu uria gegwikwo muthamaki ni gwatura na tondu gwatura riu ni mwekwa emwe kinya kuri mundu ugwitwo Jusufu na Jusufu agiuka agitaura kiroto kiroto gikihinga uguo niguo Jusufu aimire korokoro-ini aumire ni tondu Ngai ni atumire kugie na mundu ukorota nake mutauri wa kiroto gugituika no Jusufu ni njuwe roho wa Ngai ni arakwariria wikarite haria wikarite wi ngari-ini hau uthikiriirie we ukirire guthie wira ni njuwe ni urathikiriria we harĩirie kana ũreharĩria gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ njũĩ no ũrathikĩrĩria mũnene ũcio wa njera ndarũmbũyagia ũndũ ona ũmwe wa marĩa mamenyagĩrĩrwo nĩ Jusufu nĩ ehokete Jusufu tondũ Jehova arĩ hamwe na Jusufu na akĩmũhe ũgacĩru maũndũ-inĩ mothe marĩa ekaga kwenda tuikirie twacokereria ni tuguthoma kiambiriria mirongo ena na imwe Ngai ni agututeithia no ndukariganirwo kuri na Johana ikumi na ithano kamuhariga ithatu kamuhariga ikumi na ithatu gutiri mundu uri wendo munene kuri uyu ati mundu no arute muoyo wake ni undu wa arata ake maundu maya mothe marekika ni tondu kiambiriria mirongo itatu na kenda mwari wa mirongo ena na imwe ni tondu Jehova ari hamwe nake kiambiriria mirongo itatu na kenda mirongo itatu na imwe Jehova ari hamwe nake na agituma na akimutuga na
na akimutuga na agituma etikireke maithoine ma munene wa jera ucio niwe Jusufu for us shihadete the emosia rosine na dakika mirongo itatu na inya reke tuikirie twacokereria tuguthie na mbere na guthoma kiugo ngai witu ari hamwe na ithwe thini wale twaria ngai ithe ngai morio na ngai roho mutheru ne gutuike guo.

0: Santi sana itigaritie dagika inyanya nigetha cihande wega tha ikumi ati o muthenya o muthenya uikaraga ngithomithagia gorogo de kirathi guthie na mbere gukwihoka muthenya oro muthenya na rimwe ni atugeragiria ona bara ine irio kwe we no hindi yo kiria kendaga no ikari ukimatamatagia kindu gwitwo witikio wake thini wake no ruri kire maita maingi riria bara ciagiuka riria ihuka ihuka ni cioka ithio ni kumurira twaba kumurira tukamba tukamuiga kando ta gambuti tukamulirikana rĩrĩa maũndũ mekatĩa no hĩndĩ ĩyo tokorwo nĩ gĩthomo-rĩ arenda matamatie kĩndũ gĩgwĩtwo wĩtĩkio wake thĩinĩ waku niĩ njĩtagwo Mr. Chairman Gĩkamba Mwangi thengio o rĩa othe ũngĩkorwo ũrathikĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩciria na ngwĩhoka no ũratũmĩra namba yakwa wega na nĩ rĩa 0783389053 tondũ nĩ ngwambia gũthoma message yaku kuma ithaa rĩrĩ rĩngĩ mathaa merĩ ma mbere ma kwamba kũgooca wega ũmũthĩ nĩ rege Sunday koguo tũgakĩamba tũgakĩgooca ina rege way icio nĩcio irio ciake aiguĩte ũguo rĩu onake o harĩa hothe angĩkorwo arĩ onokorwo arĩ gũkũ rĩera-inĩ o kũrĩa arĩ tũtoĩ kũrĩa akoragwo nowe kũndũ guothe-rĩ nĩ mũkenu nĩ mũkenu nĩ mũkenu onawe ndĩrenda kwamba gũkenia rĩu ndĩrenda kwamba gũkenia andũ atano ndĩrenda kwamba gũkenia andũ atano na ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano itanakinya thaa ikũmi nĩgetha tũhinge ithaa rĩu rĩa thaa ikũmi ndĩrenda kwamba gũkenia na ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano nĩcio 55,000 Kenya shillings we ũgwĩtĩkĩra gũteng'era oro rĩu itanĩhanda wega thaa ikũmi itanĩhanda thaa ikũmi yes itanĩhanda thaa ikũmi ũthiĩ thĩinĩ wa *447# ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447# ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447# wathiĩ thĩinĩ wa *447# immediately na direct ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ũthake rita rĩmwe wahĩtia ũthake rita rĩa kerĩ no ndũgakĩrie rita rĩa kerĩ ũthake maita merĩ peke yake ũngĩkorwo wĩna mũnyaka ndagĩka icio ithano ciatigara nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩona ciringi ngiri mĩrongo tano na ithano ndauga wathaka rita rĩa mbere wahĩtia wathaka rĩa kerĩ wahĩtia achana nayo kabisa tondũ maita merĩ nĩ maiganu ũkorwo wambe ũinũke nacio ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano andũ nĩ atano no ndagĩka nini no ndagĩka ta ithano nĩ tano tano koguo no gũthiĩ thĩinĩ wa *447# no gũthiĩ thĩinĩ wa *447# wathiĩ thĩinĩ wa *447# immediately ũthiĩ ũcagũre box number 5 ũthiĩ ũcagũre box number 5 hau no hekĩrĩtwo ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano ngiri mĩrongo ĩtano na ithano no cia andũ atano nĩgetha tũkĩingĩra ithaa rĩa kuma thaa ikũmi rĩu naho hau tũgũgĩkorwo twĩna kaũndũ kangĩ ngũrani na kaũndũ kangĩ kageni we ũkoretwo wĩ cingũ kwa ihinda ũkoretwo wĩ cingũ kwa ihinda nĩ tũgĩgwĩte andũ magĩcomplain mũno haha gaikamba andũ matirĩ serious Sunday hena mũtumia I think nĩ Sunday kana nĩ Wednesday he mũtumia tũtũirĩmĩire message agĩtwĩra already we ena mũndũ wake nĩ Marakut kwĩna andũ maciendete nginya tũtripureti kũrĩa mwena wa Naivasha no tũrabanga no tũrĩthiĩ gwetha tũtripureti tũu tũgeithie kwĩna mũndũ ũngĩ nake wĩrĩga gũtwĩra ha ũhiki wao nĩ wa mweri wa kenda marabanga ũhiki mweri wa September koguo fata nĩ ũkorwo wĩ serious okorwo wĩ serious onawe nĩ ũgũtũngana na mũndũ wĩcina no ndũngĩkĩo wĩ ciria wĩ njũka oro ũguo yumanĩte na kũu mahuti-inĩ oro ũguo wĩciria atĩ nĩ ũgũtũngana na mũndũ serious ĩhĩ no mũhaka ũkorwo wĩ serious nĩgetha nawe ũtũngane na mũndũ wĩ serious koguo tũmĩra namba yakwa wega nĩ 0783389053 ũcoke ũkĩnyandĩkĩre message hau wongenda ngũhũrĩra thimũ ĩmwe kwa ĩmwe rĩera-inĩ no wega ona gũtũmĩrwo namba ĩyo ũnjĩraga kamba nĩpigie simu nĩ gũkũhũrĩra thimũ ndiũĩ kana nĩ wakorwo wakĩingĩra kũndũ kũu mũndũ ũgwĩtwo Marioni Joki we nĩwe wa mbere we nĩwe wa mbere gũikĩrio ciringi ngiri 55 ndatigia andũ ana na ndiũĩ kana nĩ tũgũkorwo twamona tondũ orĩndĩ ndĩrona tũtigĩtie ndagĩka inya ndĩrona tũtigĩtie ndagĩka inya peke yake ndĩrona tũtigĩtie ndagĩka inya peke yake mũndũ ũgwĩtwo Ibrahim ndona nĩ hĩndĩ waingĩra rita rĩa mbere Zakari rita rĩa mbere Joseph rita rĩa mbere Lucy rita rĩa mbere Fred rita rĩa mbere na Hashon rita rĩa mbere Charles rita rĩa mbere Samuel rita rĩa mbere David rita rĩa mbere James rita rĩa mbere okorwo harĩ andũ acio gũtirĩ mũndũ wonete-rĩ rĩu cokayo rĩngĩ rita rĩngĩ rĩngĩ ndakwĩra maita merĩ nĩ mũtabatiĩ gũkĩria wagĩrĩirwo gũthaka maita merĩ peke yake ũkĩrĩkia maita merĩ na wagĩrĩirwo gũkorwo ũikĩrĩ ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano ndĩrenda andũ atano peke yake itana itanaruga mathaa ikũmi nĩgetha tũkĩambĩrĩrie gũthoma message icio otherwise nĩ ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ andũ arĩa maragĩthiĩ na mbere kũmenyithia me thĩinĩ wa mũtambo ũrathiĩ thĩinĩ wa *447# ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447# ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447# ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447# ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447# ũgũthiĩ thĩinĩ wa #447#. Urathiĩ thĩinĩ wa *447# mũndũ ũgwĩtwo Robert Wainaina, we nĩwe mũndũ wa kerĩ olidĩ. Ndatigia andũ atatũ. Urathiĩ thĩinĩ wa *447#. Wathiĩ thĩinĩ wa *447#. Unachagua box ngapi? Unachagua box number 5. Nĩũndũ wa kuoya Margaret Ndono ũkĩũria, twauga ũracagũra box number 5. Twauga ũracagũra box number 5. Twauga ũracagũra box number 5. Ũgũcagũra box number 5. Ũgũcagũra box number 5. Hena andũ atatũ matigarĩte haha, ndagĩka nĩ ta igĩrĩ na nuthu itigarĩte. So ndiũĩ kana magũkorwo moneka, nowe korwo wateng'era, korwo wateng'era wone hihi kana maũndũ maku no makĩagĩre, kana nĩ ũgũkorwo ũrĩ ũmwe wa andũ acio. Ũrathiĩ thĩinĩ wa *447# ngĩrĩkia, ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447#. Wathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 5. Ndakwĩra ndũgakĩrie maita merĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Wilson, mũndũ ũgwĩtwo Biden, mũndũ ũgwĩtwo David na Collins, ona mũndũ ũgwĩtwo Ibrahim, mũndũ ũgwĩtwo Judy, mũndũ ũgwĩtwo Bernard. Acio nĩ andũ maraingĩra rita rĩao rĩa mbere rĩa mbere. Woka wĩingĩrĩte rita rĩa mbere wona ũkauga thank you, waga ũgagĩcoka rita rĩa kerĩ. Tokorwo rita rĩa kerĩ nĩrĩo rĩgũgĩũka rĩhingĩtie kĩndũ gĩgwĩtwo nyota ĩyo ũkĩrĩ nayo wa mbeca. Gũtirĩ mũndũ ũthũire mbeca, na gũtirĩ mũndũ ũngĩthũa, ona gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ kũrara wodi nĩ ũndũ wa gũkĩhota na mbeca nyingĩ. Hĩ, ithuothe twĩna mabataro matiganĩte, mabataro matiganĩte ma kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca. Koguo nĩ wega kũgeria magerie, tugaga nomo mahoto. Ũgathiĩ thĩinĩ wa *447#, na tigia andũ atatũ, ũgathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũgathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũrathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 5. Njeterio kuona kana nĩ nguona mũndũ wa gatatũ, kana nĩ nguona mũndũ wa gatatũ. Mũndũ ũgwĩtwo John, mũndũ ũgwĩtwo Jennifer Robinson, ona mũndũ ũgwĩtwo Debora. Acio nĩ andũ angĩ nao maraingĩra rita rĩao rĩa mbere. Fifio *447#, *447#, wathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 5. Nĩ inyuĩ njetereire mũrĩkie nyone kana tũkĩruga ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩtũgũkorwo tuonete. Mũndũ ũgwĩtwo James Waithaka, James Waithaka, we nĩwe mũndũ wakwa wa gatatũ. Nĩ ndigĩtie andũ erĩ, nimebakisha watu wawili hapa. Ũguo nĩguo maũndũ mekaga. Ũmũthĩ nĩ twathomithia ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo wĩtĩkio mũno, nginya nĩ ũndũ wa nyĩmbo iria tũgũgĩthakaga hau, tondũ maũndũ mothe marĩa ũrĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre ũgũtũra mũhuro wa riũa, ti mothe ũgeka wĩigana kwa igana. Atĩ nĩ magũcaksidi ona kĩhiko no kũgeria tũgeragia ũguo. Ũkoya mũndũ mũtarĩ aciarĩirwo Erodoreti, ũrĩa angĩ aciarĩirwo kũrĩa gwitũ Mũrang'a, na mũkahenania na mũkaiguithania, nĩ twendanĩte mũno, ona nĩ tũkũhota gwaka kĩhiko gĩkĩ na nĩ gĩkũrũgama. Ciothe ikoragwo ciĩ ngambo, ciothe nĩ kũgambo kũgambo. No nake Ngai nĩ akĩingĩraga hau gatagatĩ-inĩ, agagĩtũma maũndũ mekete, agatũma maũndũ makinyanĩro. Nawe maku no magũkinyanĩra, ona wathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũrathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũrathiĩ thĩinĩ wa *447#. Twatigia andũ erĩ, reke tũkĩrũgia ithaa tuone kana nĩ tũgũkorwo tũmonete rĩu, nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa wĩra ũrĩa twĩnaguo mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ wa gũgwethera mũndũ mũngĩambĩrĩria bamĩrĩ nake oro rĩu. *447#, andũ acio erĩ tũrore kana nĩ makuoneka oro rĩu.
1: Nyandarua kaunti yothe, Jafine, North Kinangop, Nyakio ni 92.8, Gukena FM, gaka ni gaitu.
0: Of course gaka ni gaitu, na ni gaitu gwĩcagũrĩra. Thengio nĩ ngatho cia mũnyohore hothe ũngĩkorwo ũratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, na tũkĩingĩre ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa meseji iria ikĩambĩtie gũikio, arĩa marenda kũhũrĩrwo thimũ ĩmwe kwa ĩmwe rera-inĩ. Nĩ ngũkorwo ngĩka guo. Hai, niĩ njĩtagwo Simon kuma Mũrang'a. Keno, ndĩrenda mũtumia wĩna mwana ũmwe, ndĩna mĩaka 47, ndĩrenda mũndũ wa kuma mĩaka 38. Thoma namba ya kolera ni twahingũrĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ ni Simon kuma kũrĩ mwena wa Mũrang'a. Keno arauga arenda mũtumia wĩna mwana ũmwe ena mĩaka 47, arenda mũirĩtu kuma mĩaka 38. Namba yake ni 0750072831, 0750072831, 0750072831. Mũndũ ũgwĩtwo Simon, I wish you nothing but luck. Thank you. Hey, ndĩrenda mũthuri wa mĩaka kuma miaka 56 ginya miaka 60 ni jitago Dorcas kuma Joro na dina shiena igiri dina miaka 53 Dorcas kuma kule mwana wa Joro Naikuru arauga areda ena shiena igiri gushiria shiena siya kenia dogima areda mudrume kuma miaka 56 kuthi uguo ginya miaka 60 kogwa ugekorowi mudrume ejio aledia Dorcas kwa tukira 0731 595 996 0731 595 996 0731 595 996. Santi sana. Haya, haya Gaikamba, nina njita kwa mwagi, dereza mwiritu wako hikia, kuma miaka 25 ginya gemi ya kathate na dikuwa da joka modu inakana kamwe dhoma na ba ya kwa lera. Ineo nake na modu guito mwagi, mwagi ya rugu aletha mwiritu wako hikia katakati kama miaka 25 ginya gemi ya kathate na da kwa da modu utali serious. Na mwiritu siwa miaka 25 ginya gemi ya kathate ya corona kana kamwe na ba ya mwagi ni 0782 484 487 or the best mode ugwito mwagi wanaona mutumia. Hai Gaikamba, oyo ni mukoma kuma kagwe na dereda mwiritu kana mutumia wina kana gakairitu akoro ena miaka 30 ginyagi miaka 40 na akoro e wake abu miaka yako ni 40 oyo nake ni mukoma mukome kule mwana wa kagwe githunguri areda mutumia wina kana kamuga kairitu akoro kuma miaka 30 ginya miaka 40 mukome na miaka 40 ungikona no wenda mukoma no mwali riko etukira 0786 017 239 0786 017 239 na maudo makoro me sawa sawa. Hai Gaikamba, ni jitago wa jiko kuma Juja na dina miaka 41 dina shia na igire adwa gima dereda mudhuli we serious na mudhuli muhono kuma miaka 47 ginya miaka 50 na dikweda joka rada thome na baku lera ini wajuku arawe kule mwana wa Juja ena miaka 41 ena shiena igiri gweshine no ado makiri ya nene niareza mudurume muhonoku na mudurume visiris kuma miaka 47 uthi ugo ginyagi miaka 50 na ugekeda kodi na wajuku na umolide kuhetukira 0784 135 46 0784 135 46 maudo makorome mega ma 0784 135 46 niyo naba ya wajiko. Hello Gaikamba, niye dereda mudu jita kwa Peter de mwena wa Eastern Bypass uyu nake mudu ugwitwa Peter arauge kule mwena wa Eastern Bypass ena miaka 29 mweruna medium height arauga na miaka 29 na ni mweruna ni medium height kwa da mwiri tukatakati ni kaa miaka 21 ginyangi miaka 26

mudo gwitwa Triza Nogali. Asante sana mudo gwitwa Triza Nogali. Onawe shiringi giriga na nimwe le 75 nuri kitie kwa mukira. Tutigitia doa tatu, toko batu ige adosio tatu pending. Getomine ke, getomine todo drona ne dhinashara, naru tororete kiduge gwito sapa. Tororete kiduge gwito sapa, na tokoro kwe mudo we hau utari na sapa. Na tokoro kwe mudo we hau utari na sapa. Leo toko batu hana shiringi giridhano. Atoko batu hene shirigi giridhano. Isini siya sapa. Ado matana kia gagea kulea. Ahadere dadu tamaga na matano. Ado neige piu. Mugetikira kuigira wega. Chances siya kuona besa siguru makiria. Kogwewe isi siya kushirigi girifotena. Shirigi 49 boba peke yake. Itigihota kukugulira sapa dagika ineno. Isi shirigi 49 itigihota kukugulira sapa. Nikodire dago gutethia at least wabyo mathe gasapaha kashirigi giridhano. Kogwa duta magana matano abere are maroka maigirite guku go star 447 hash magu kamaimirite na shirigi giridhano si sapa to abako hodio ya shirigi girigana rimwe 75 nigetha to abeto hene sapa andu matikararire tondu acio turenda andu atatu aha turenda tuta magana matano koguo kavitwabe tofagia andu magana matano acio ngia atatu nitukumafanga baadaye riu ndage koguo nundu waku niwe ndiracaira at least ciana itikararire ririkana riu guku ungikorwo ni ukwambanitie nani nuguku ni ngwenda uririkane ungikorwo ni ukwambanitie nani uguthaka rita rimwe peke yake ugikorwo ni uguthakite hindi ya cocktail sunday uguthaka rita ringi rimwe peke yake ukorwo wonete shiringi 50 no shiringi giridhano sorry ni shiringi giridhano no ugikorwo ni hindi waingira mutambo-ini na ni hindi urenda guthaka rita riaku ria mbere ri thaka rita rimwe no thake rita ringi ukorwo thakite maita meri peke yake ndugakirie maita meri wona ugikorwo wi mugeni ni hindi urambiriria taru mudu gwito Paris na mudu gwito David ni hindi marathaka rita ria mbere ungikorwo ni mwahitie na rita riu ria mbere Paris murabatara guthaka rita ringi rimwe peke yake utigire hau mudu gwito Wambui already shiringi ciaku giridhano ni ndakuona ni uciamukirite urathii thiini wa star 447 hash uguthii thiini wa star 447 hash uthii thiini wa box number 3 uguthii thiini wa star 447 hash uguthii thiini wa star 447 hash uthii thiini wa box number 3 ni shiringi giridhano ici ni cia sapa koguo ngukuhe ndagika nini ni thinacara na ndagika 12 koguo reke tuge ikiuga ni hande wega thinacara na nuthu ikihanda yuge thinacara na nuthu andu aya othe ni mabatiĩ gũkorwo mahetwo mbeca ciao andu aya othe mũndũ ni agĩrĩirwo gũkorwo hetwo sapa yake andu aya othe mũndũ ni agĩrĩirwo gũkorwo mũkĩrĩte sapa yake ya shiringi giridhano nĩ tũgũcoka tũrike thĩinĩ wa ndurũ icio nginya kwa ihinda rĩrĩ reke twambe tũheane gasapa tafadhali reke twambe tũheane sapa haha nĩ ũkũhota kũgũrĩra nginya ciana ciaku gasapa kega gasapa karitũ kena kĩndũ kĩega ka giridhano no guthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash uguthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash uguthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash uguthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ugathiĩ thĩinĩ wa box number 3 ugathiĩ thĩinĩ wa box number 3 andũ nĩ aingĩ arĩa maikĩirio kwa ihinda rĩrĩ nginya ndĩrona bata wa gũtinda ngĩthoma arĩa

ya yugo kama ithu ati atukana one oke eh no watu henia no henia muiritu ucio muno wagire kuingire muiritu ucio box muno ah boy chaudo ni yule yule tu kana testa karaja we kuria gwa kairo boy hokoro razima boy hokoro razima kauka kugaithire gaciri wa mwaneki jabaya kaleti rwibotha kirago kuthi rwati mona boro santi sana na rathe marathina bera kumenyia mego sabino na wana ojitie double double ya kumodo gwito he na modo gonete etia chm karioke chelo modo gwito bendo teach mieto tuko hapa mpaka saa sita kutiri kodo tudiete time tuko nayo anyway thank you nodo akweda na kuthikiriria mutambo wa Ukena FM rubotopo harĩa hothe ũngĩkorwo ũrathikĩrĩria hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ niĩ kĩrĩa ndĩreka no gũkũringithirie double double na gũkũbanga tondũ kiumia gĩkĩ ndakwĩra kĩragĩũka no mũhaka tũikare twĩbangĩte ũguo no mũhaka tũikare twĩbangĩte no mũhaka tũikare twĩbangĩte thĩinĩ wa ndagĩka icio twendi ciatigara-rĩ na niĩ ngĩrĩkia double double iria ndĩ nacio-rĩ nĩ ndĩramenya kũrĩ andũ rũciũ nĩ mandĩ rũciũ ti taira kana buraindĩ rũciũ nĩ mandĩ koguo andũ aingĩ arĩa marathikĩrĩria kwa ihinda rĩrĩ nĩ andũ mararoka wĩra koguo ũmũthĩ nĩ njuĩ nĩ tũkwĩigĩrĩraga tene ũmũthĩ gũkiuga gũkinye thaa inya ũguo thaa inya na nuthu andũ nĩ makwambia kwĩigĩrĩraga tene na koguo ndingĩenda ũkome ũtambĩte kũgaya igai rĩaku ndingĩenda ũkome ũtagaĩte igai rĩaku ndingĩenda ũkome ũtagaĩte igai rĩaku kũrĩa gwa star 496 na nĩgetha hote kũhe andũ aingĩ mbeca rĩ rĩu koguo ũkwamba ũnjĩtĩkĩrie nyambe ngunyĩre andũ ciringi ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano nĩgetha ũrĩa ũragĩthiĩ gũkoma ndagakome ũguo mũkũmatheria tarĩ kĩndũ koguo kũnjĩtĩkĩria ngiri ikũmi na ithano twambaga gũkunya nĩgetha tũhote kũhe andũ aingĩ tũgũcikunya ithaa rĩrĩtina kũrĩa mũthia-inĩ nĩgetha mũndũ ũngĩgĩkoma atleast ndagakome atarĩ na kĩndũ tondũ ũmũthĩ ndakwĩrwo ũmũthĩ nĩ Sunday andũ matindaga na mĩhang'o mĩingĩ mĩĩrĩ no mĩnogu bado mũndũ nĩ arenda gũkĩra fresh mũthenya wa rũciũ koguo andũ aingĩ nĩ maigagĩrĩra gatene koguo ũtaneigĩrĩra-rĩ nĩ ngwenda ũtige wathaka kũrĩa gwa star 496 ũtige wathaka kũrĩa gwa star 496 ona no ũige thimũ yaku thĩ we rũciũ kĩroko ũgĩũkĩra ũgakora wĩna ciringi ngiri ikũmi na ithano ũgokĩra wĩkore wĩna ciringi ngiri ikũmi na ithano ũgokĩra wĩkore wĩna ciringi ngiri ikũmi na ithano ũgokĩra wĩkore wĩna ciringi ngiri ikũmi na ithano itarĩ cia thirĩ na gũtarĩ mũndũ mũrangĩana nake ĩhĩ icio nĩ ciaku we mwenyewe icio nĩ ciaku icio nĩ ciaku rĩu-rĩ ona ndũkũbatara gũtinda atĩ ũgĩthaka maita maingĩ ĩhĩ onakorwo no rita rĩmwe merĩ matatũ marĩa ũkũhota tu marĩa ũkũhotithio ũthiĩ thĩinĩ wa star 496 wathiĩ thĩinĩ wa star 496 kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda gũthakĩre na box number 2 kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda gũthakĩre na box number 2 kwa ihinda rĩrĩ ngwenda ũthakĩre tu na box number 2 ũthakĩre na box number 2 ũthake na box number 2 koguo ikinya rĩa mbere nĩ wambe ũthiĩ thĩinĩ wa star 496 are we together rĩu nĩ rĩo ikinya rĩa mbere wambe ũthiĩ ũhihinye star 496 are we together wahihinya star 496 ũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 wambe ũinũke na ciringi ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ciringi ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ta rĩu no nyende gĩkundi kĩa andũ ikũmi hamwe hamwe a mbere arĩa magũtũhingũrĩra ndĩrenda gĩkundi kĩa andũ ikũmi a mbere hamwe hamwe aya magũka mekĩmumu ũguo othe maroka maingĩrĩte hamwe mu ciringi ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ndũkaire ciringi ngiri ikũmi na ithano ndũkaire ciringi ngiri ikũmi na ithano ndakwĩra kiumia tũkĩte kĩna mĩhang'o mĩingĩ mũno mũno mũno mũno na ndamba kũheana ici gatene nĩgetha tũhote kũhe andũ aingĩ biũ andũ matanakoma andũ mataneigĩrĩra so oya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 496 oya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 496 ndĩrenda woe thimũ yaku nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia njoke thĩinĩ wa double double ngĩcoka thĩinĩ wa double double nĩ ndĩrenda andũ ta ikũmi orĩndĩ itanamba gũikĩria ndĩrenda orĩndĩ ngorwo ndĩna andũ ta ikũmi ndĩrenda orĩndĩ ngorwo ndĩna andũ ta ikũmi orĩndĩ maikĩirio mbeca ciao ciringi nĩ ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano we ũtarĩkĩtie balance ya thukuru rĩkia balance ya thukuru we ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ ũkwenda kwĩninĩra stress ya kũrĩha rent oya ngiri ikũmi na ithano thiĩ ũrĩhĩte rent mapema ndio best so ndĩramenya ciringi ngiri ikũmi na ithano ciringi ngiri ikũmi na ithano nĩ igũgũteithia mũno mũno mũno mũno mũno na nĩkĩo ndĩrenda wambe ũcioe ũtanaigĩrĩra ũtanakoma thiĩ thĩinĩ wa star
96 hash. Toya dhimi ya kudhia dhini wa star 496 hash. Toya dhimi ya kudhia dhini wa star 496 hash. Odhia dhini wa box number 2. Odhia dhini wa box number 2. Morogu tofi deris olide. We ole mwale mahi gulite. Modo guto mwa. Modo guto Patrick. Modo guto John. Asio dhani ya dona mahi gulite na sirigi giri kumine idano. Asirigi giri kumine idano. Mali ya bere. Sirigi giri kumine idano. Ashirigi giri kumine idano. Mali ya bere. Asio ni ya dora mabiri di mali ya bere. So for olide dhina adwa tada tu. Wana we gira kuna aditi muno. Gira kuna aditi muno tana koma. Na kuro na no gikoro newe igire ide. Ura arora adhi muna li dole mwe. Ndo gira munu kuhinya star 486. So shoko kyo mbige edhi. Rusio kiro kogyo kira hari oko ugo kiri rari. Ugo kura wina shirigi giri eginege. Shirigi giri kumine idano. Tufesa tu nitu nini? Tufesa tu nitu nini? Kana nitu wega? Kana demo gerere demo kinyiri eto edi? Kana demo gerere demo kinyiri eto edi? Kana gato edi niko kega eh? Ama ni namna gani? Nile kuigikuta idia wega. 15 kana 20. Haya, ugekoro mkwenda 20, reke tuthie na 20. Ugekoro mkwenda 20, reke tuthie na 20. Nona yo namba ya hotani ni kunyihanyiha hanini. Namba ya hotani ni kunyihanyiha hanini. Haya, kireke tuthie na 20. Kireke tuthie na 20 boba. Reke tuthie na 20 bob. Reke tuthie na 20 boba. Reke tuthie na 20 boba. Ogo thithini wa star. Kana tuthie 20,000. Ogo thithini wa star 496 hash. Direda kwa bago ikiria. Joke dhini wa double-double. Negatha agisho kerelia turu gaitha. Tukiru gaitha tukiu keturi kiti ugo. Ogo dhini wa star 496 hash. Ogo dhini wa star 496 hash. Wa dhini wa star 496 hash. Odhi dhini wa box number 2. Omo dhe world kapuno iragi dhina bere. Lu tuwe dhini wa ntura umire ikudine. Ane tura umire ikudine lu tuwe rao dia 32. Tuwe rao dini ya 32. Kogo kone World Cup ya teneri kone World Cup ya tene hede ya korogo na timu thate tu leo ni hede World Cup igirabiriria leo ni hede World Cup igirabiriria todoru timu siothe thate tu ne hede igiabiriria ikudine no todoru timu ni timu ni sia kyogererwo ikiaba igiuka timu 48 leo omothe nigu turakiabia round of 32 hala korone tene leo World Cup igirabia officially hanho World Cup igirabia officially ikudi. No, nisia timu nisia kio gerido. Na ditimu na niya omu diturahi goliro ni South Africa. Magitha kana wenyeji amwe a kulia World Cup iratha kiro Canada. Togo kio na kana South Africa. Niyo ya ditimu ya bere kukualify. Then wara udia 32. Lekatuone kana niyo kukuro itimu ya bere kukualify. Na udia 16 kumagitha roke Afrika. Then wa timu sio the ikomi. Ile iraruga miriri Afrika. Then wa World Cup. Hale timu sio the ikomi. Ile iraruga miriri Afrika dhini wa World Cup. No timu emwe era inokire tu. Etana kinya World of 32. Na ne timu ya Tunisia. Isu igisio the keda. Sia dhini wa raudi ya 32. Ginya one of our own. Kumaguko East Africa. DRC Congo. Ginya DRC Congo. One of our own kuma East Africa. Na lu maige iruo timu ege ditomono. Taudone raudi ya 32. Maige iruo ingiradi. World of 32. DRC Congo maige iruo ingiradi. Cape Verde. Na umaige iruo Argentina. Na umaige iru Argentina dhini wa round of 32. Anyway, ni gatho siya mwanya. Ni udwa kweda na kudhikire mutabuwa ukene FM Radio Top. Kogo ni udwa mudu rilaki futa World Cup. Tuatigia dage kata 13. Ni gatha tuke gira dhini wa ditimurano ya bere. Ya round ya 32 gata katika South Africa. Na timu ya Canada. Gali uguwe nawe. Dere hoka na uradhi na bere kwefaga. Na uradhi na bere kwefaga kule kwa star. 496 hours. Na ru tododro na dagika bado dagika ga ni iratengera muno dagika ni iratengera muno dagika ni iratengera muno dagika ni iratengera muno tutigota ukoro tuhete andu ingi uri tungienda kogo kire tugwika kama kawaida nogo kuja tugukuja igire tukahe mudu umwe kogo ngikoro ni giri 20 ugikoro ni giri 20 ru tuheane si giri 40 thini wa dagika ci komisi tigara ugekoro ni giri 20 to yana shi giri 40 thini wanda gekesho shi tigara todo omu the mother ni maratengera muno ramenya mother maratengera ugu niki masai na kimbia sana kogo ugekoro na wede shi giri 40 oroliu ugekoro na wede shi giri 40 oroliu wena adage kaikumi ugo thini wa star 496 ugo thini wa star 496 dara korofagi tedru wega ha naga korofagi kana ninyo mutaradha kwa omu the kana niki kasoka gona ni gira tigiru adwaige na mother ni madhira leu na ugoja niri uguo kakoja maitamere. Uradhi dhini wa star
96#. Oradio Dene was star 496#. Oradio Dene was star 496#. Gerekia. Ogo Dene was star 496#. Gerekia. Wadio Dene was star 496#. Osagura box number 2. Osagura box number 2. Osagura box number 2. No weda shirigi girimiro gwena utana koma. Akura kiumia geke, yego utwari henya ya kamuti uge korona na tali darui. Yego utwari henya ya kamuti. No ukeda shirigi girifote, wenye hanyi heri ya madena, wenye hanyi heri ya muligo. Oyadhi miyaku dageka ikumi, nishushia tigara. Odi dino wa star 496#. Ogo di dino wa star 496#. Ogo di dino wa star 496#. Thank you mudo guto stanali. Modogo to Stanley Juguna. Ole dewe shirigi girifote. Mio fati kukoro gishia mukira. Shirigi girifote. Mio fati kukoro gishia mukira. No shioge wakeli. No shioge wakeli. Dagika na ikomishia tigara. Nogo diodhini wa star 496#. Wadi diodhini wa star 496#. Ona wadi diodhini wa star 496#. O diodhini wa box number 2. Inywe murolia. Tura diodhini wa box number 2. Inywe murolia. Turadhi dhini wa box number 2. Nye dira dogo kutika. Dira dogo kutika oguo. Wefage. Maudumage gweraka no kuetikia. No kueyulia. Gudira kutiru dutu kaka tuishua. Igana kwa igana. Ati udo tuabiriria nugu saksidi. Mudu ku oku umageria inire. No kuahota na gira. Onawe. Omudhi dogo kirara moko madhali. Ogekoro niole wangeli. Okaka kuinuka moko madhali. Pole sana. Omudhi nugu kwa fageto. Negu omudhi nyawaku ogu kia. Na geko heta shiriki girimiro ogwe nali. No, tikanya mukanini. Osyo timodo ogo dhire. Diko menete geko ya shiriki girimiro ogwe na. Geko ya shiriki girimiro ogwe na. Digo dhire. No, wana dagari ya jirasio de ule igihota. Gereti ya jirasio de ule igihota. Utigiri rate we utana koma. Ne wa inoka na kedu. Dage kane inyanya shetigara. Dhidhinu wa star 486#. Wadhidhinu wa star 486#. Odhidhinu wa box number 2. Nuga dhidhinu wa box higi. Live and direct. Odi dhini wa box number 2. Odi dhini wa box number 2. Modogo ito Kennedy Dungu. Kennedy Dungu onawe. Kennedy Dungu onawe. Onawe Kennedy Dungu. Olidi. Wena siyaku shirigine mirogwena. Shirigine girifote. Shirigine girifote. Shirigine girifote. Tuonane. Iki handa dhainya.

0: Tuhu wa mwagi Nikire kulisae, Moise London
1: Tugisho kavegi, tuogerere wadi
2: Odoge, atiri odoge Toshoke, toshoke ke Tosoke thegi tuogerere wadi Thegi nudo wakoda na kudhikirire mutabo au kena FM robota puni na anjita kwa Mr. Chamanika kabwa mogin Dhimu ya kwa eoni Dhimu ya kwa eoni Kwa tukira 0711 046922 Nigitu wabe toe dabo shiga nona Tutukanie na message ile tu na siwaha Tutukanie na message siwaha Dabo dabo ya Rugwiti wa jeli kwa gaboli Na gukura neokoro Aya hiyo inakuja usho ni mudu gwito son of clone son of clone na kuchazea hiyo hena mudu uretia siya sabu kenudhia hena mudu uretia ni mudu gwito John gisharu kuma garari gali muru aletia siya sabu kenudhia kogwa reka tuwabe toe igishiga nona hanadhimu toga niriri na isho tudhieti ugo kwa erwatea
3: kwa ya munu gaikaba
2: sereta mutarajiwo
3: ya kwa hati ya huku mwena wadhi kakatu wa nyamu uga
2: jita
3: kwa sene takaliki
2: yes
3: mudo uwe toa mutairi arba tika sheruri
2: ii
3: yitu na kiresi yake
2: mudo uwe toa kasheru ya
3: nini arba tika sheru
2: kenya adike hadika aliga nero arba tika sheru asanti sana niro korori kwaru watia
4: kukio uwe mudo uwe toa ikaba
2: ii
4: lakini yani hato gara wakua kwa hao roje
2: kwaru watia gara na
4: kire uwe uwe ine goya kwa na hao ule yere siya Makibi James
2: Makibi James
4: oo nako ito uchumi ni mori turo tikaage
2: uchumi ya he uchumi timo hodo uguwewe timo hodo uguwene mori turo nwali yama amodo uguwito garana santi sana kwa wero watea
4: kana teka ba
2: ni hidi raudu ni chojo wei mwela
4: niya nidi raudu
2: ii
4: ee ugeza kia siya mwalimo jmc bogu wei
2: mwalimo jmc bogu wei
4: Kirega.
2: Aya, nalega tiyo kanto kutha kita siya mwalimu James Bogo nego confirm. Kwa hivyo watia?
5: Oti na ulu.
2: Nye
5: gweta siya karaja si.
2: Ye?
5: Gweta siya karaja David.
2: Karaja David,
5: eh?
2: Atiri odo geto abeto wedi mwe getemo ya mudhi ya isyo nego tutidu kaidari. Kwa hivyo watia? Mambo?
6: Mwana
2: hati. Nye di chojo wei mwega?
6: Mwana
2: hati. Magu itaga hatia?
6: Saimo.
2: Saimo weko?
6: Saimo
2: weko. Wokwada siyao? Ye?
6: Bura 5 kilometers na 5-2.
2: Ate, iduko?
6: Wagatebura.
2: Wagatebura he? Wagatebura he?
6: 5-1 na 5.
2: 5-1 na 2 he? Sawa, asanti sana kaitene mwena wadheka. Asanti sana. Sawa, isho ne dabo tiade teraini hau. Gwesiro nawe ena ya waigwa yetu wakauga ananiyo nono njado kuigwa nisho tuku koro tukiri githia idhaliri but in the meantime ni hete ya duwareo the marenda tufesa tonini naruu direnda kwa bagwe kira giege di kwa bakorogia mono digi umagia number one doge ginyagia number three hii na umu hakadhi na mutaratara pole leuli, direnda kwa bako hene kamaji kakega na kamaji kakega kada dira lihoro wako ne shirigi giri igana limwe lia 25 direnda aluwa tano peke yake dhini wa dagika ikomina idhano siokite dhini wa hida talia dagika ikomina idhano siokite dhini wa hida tari adage kai komina idhano siokite reda adwa tano tu duwa hanetu wa baba tahanini hanetu wa bateri ya limiti hanini hanetu wa bateri ya limiti hanetu wa bateri ya limiti reu hanetu wa bateri ya limiti hanetu wa bateri ya limiti nane shirigi egenege shirigi giri iga nalemwe rea 25 okere hau ni ura adhikiriria dage keno we hau ni udhikiriria dage keno besa igino kuigua uigua gaiki kuwetoni adu no ginyadole wa imagine wena sio mpesa ini yaku kana wena sio fegi ni yaku lui kiutikiro tolegi ni reality todo hali ya duwa tano ale magu dhidhini wa star 496 hash ale magu dhidhini wa star 496 hash modu wa dhidhini wa box number 5 modu wa dhidhini wa box number 5 modu wa dhidhini wa box number 5 modu wa dhidhini wa box number 5 we ole mwado sio tano ale maku inukana sio ole mwado tano ale maku inukana sio na tauga ne shiringi emwe igire ithatu ndirali uhoro wa shiringi girigana rimwe rea 35 thini wahinda ta rĩa ndagĩka ikũmi ũguo ndagĩka ikũmi na ithano twambe twethe andũ atano tu mbeca nini nĩ tũheanĩte kuma rĩrĩa nyambĩrĩirie tũhete andũ aingĩ mbeca nini nini so no kĩhoto korwo ningĩ no tũkeane a big amount ĩngĩcenjia mũtũrĩre wa mũndũ so and I think shiringi girigana rĩmwe rĩa 25 it is not a small amount nĩ mbeca ingĩgũcenjeria mũtũrĩre waku oro handũ rĩu rĩ no ũgũtũhingũrĩra haha no ũkũinũka na shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 arĩ wa mbere no ũgũtwambĩrĩria kũinũka na shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 no ũgũtũhingũrĩra kũinũka na shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 arĩ wa mbere no ũgũtũhingũrĩra kũinũka na shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 arĩ wa mbere ririkana ona twahingũrĩrwo nĩ mũndũ wa mbere nĩ ũguo nduru ĩyo nĩ yahingũka rĩu koguo icio ingĩ ikũrekererio kũrekererio rĩu mũndũ ũyũ wa mbere ndĩrari ũhoro wake rĩ no mũndũ ũyũ ndĩrari ũhoro wake wa mbere rĩ no wĩ hau nĩ ũthikĩrĩirie ũtukũ wa ũmũthĩ no rwĩmbo ũrathikĩrĩria tokorwo ndũramenya mũnyaka wa mbeca nĩguo ũragweteta mũnyaka wa mbeca nĩguo ũragweteta na nĩkĩo nginya ihinda rĩrĩ bado ndũkomete ũtanakĩhingĩrĩra rĩ ũtanakoma rĩ mũnyaka nĩ kũgeria ũgeragio mũnyaka ndũgagũkora harĩa wĩikarĩte ĩhĩ mũndũ nĩ kũmatha mathanaga naguo na harĩa waiguĩkĩra mũndũ endaga gũteng'era ho na nĩkĩo ngwĩraga atĩrĩrĩ rĩmwe ona ũngĩkaigua kũndũ kwĩna interview tiga kwĩji underestimate uge kũu ona thiaga kũu kaba wĩke atĩa wĩkage interview wage gwĩtagwo wĩra no already nĩ wĩkĩte interview mageria nomo mahota mageria nomo mahota mageria nomo mahota teng'era ndagĩkeno ndagĩkeno ndĩrenda andũ atano na actually ndĩrenda mũndũ ũrĩa kwamba gũtũhingũrĩra ha ndĩrenda mũndũ ũrĩa gũtũhingũrĩra ha ambe thiĩ na shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 nĩgetha onake agĩkĩrĩria andũ acio angĩ ũira atĩ na matitherwo mbeca ici ikĩrĩho ekĩrĩria andũ acio angĩ ũira na matitherwo atĩ mbeca ici ikĩrĩho no wenda shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 no wenda shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 ndagĩkeno ndagĩkeno guthuka teng'era mũno guthuka no teng'era mũno ũthiĩ thĩinĩ wa star 496 ndĩrenda mũndũ wa mbere ndona mũndũ wa mbere nĩ ũguo no gũthiĩ ngũthiĩ nĩ ngũmenya ndurũ nĩ njega andũ nĩ magũkĩhota na mbeca itonete mũndũ wa mbere ndingĩrekereria tondũ ndirĩ cua kana andũ acio angĩ nĩ magũkĩona mbeca no ndona mũndũ wa mbere ngamenya nayo ndurũ nĩ njega koguo no ngĩambe ndĩmĩrekererie ona no ũthake rita rĩmwe tu no ũthake maita merĩ maita matatũ marĩa ũngĩhotithio gũkũringana na hinya waku wa mũhuko no gũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash andũ maroria box andũ maroria box andũ maroria box tũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ona niĩ rĩ mekendiga ndenyua kuo mekendiga ndenyua kuo nĩngũkwĩra no ũgũtwambĩrĩria gũkũ ndona mũndũ wa mbere nĩngũkwĩra star 496 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash na kũu thĩinĩ kũrĩ ona tũrambũca by the way ta rĩu haha hena mũndũ ndĩrerwo nĩ athiĩ na karambũca ga ciringi ngiri mũgwanja na igana rĩmwe rĩa 89 agũcagũrĩte box number 4 no ithuĩ ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 ciĩ thĩinĩ wa box number 5 ciĩ thĩinĩ wa box number 5 ciĩ thĩinĩ wa box number 5 star 496 hash kũgeria ndĩrageria nani star 496 hash nyonekana no ngwona wa gatũ bana nyonekana no ngwona wa gatũ ngĩona ici ngiri igana rĩmwe rĩa 25 ũkwĩ maũndũ mangĩagĩra atĩa we ta kiumia gĩkĩ ndĩrakorwo ngĩgũkorwo na maũndũ maingĩ mũno mũno mũno mũno so nĩ wega kũgeria nĩ wega kũgeria magerie no mo mahota niĩ ndĩrenda kwamba gwĩkĩrĩ tũcoke thĩinĩ wa double double no ngĩkoguo we nawe ndĩrehoka nĩ ũgũkorwo ũthiĩte thĩinĩ wa star 496 hash nĩ ũgũkorwo ũthiĩte thĩinĩ wa star 496 hash nĩ ũgũkorwo ũthiĩte thĩinĩ wa star 496 hash nĩ ũgũkorwo ũthiĩte thĩinĩ wa star 496 hash ririkana ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 5 we ũrenda shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 shiriki girika na nimwe leto edifaye uradhi dhinu wa box number 5 modogu to edit wajiko ogo nogo gwetereide ogo nogo gwetereide modo mwetu gwetereide modo mwe nega da ajikiride mkode na matidaro adriwe niwe kiri sawa sawa modogu to edit wajiko edit wajiko niwe watu higulira na shiriki girika na nimwe Lea 25. Edithi wajiko niwe watu higure na nashirigi giriga na limwe. Lea 25. Kogo luture da adwana. Da kohe dageka ikomi peke ake. Da kohe dageka ikomi tu. Da kohe dageka ikomi. Ugekoro ntoku kuro toneti adwa shio ana ni sawa sawa. Ugekoro mati kukoro monekete. No togethi odoge. No togethi odoge. Todo tutikoge tido na kwa besa niture da kuhigua rwebo nani stop. Nituko da kuhigua rwebo nani stop kogo. No ture kirikia. Dagika itari kuraya muno. Tutiku tidaha muno nige. Nitokulikia dagika itari kuraya. Nitokulikia dagika itari kunene muno. Koguo. Tengera na hienye muno. Udhi dhini wa star 496 hours. Udhi dhini wa star 496 hours. Wadhi dhini wa star 496 hours. Wadhi dhini wa star 496 hours. Udhi dhini wa box number 5. All the best. Tobe tuigire dhini wa double double.